ta na nga mu shagi ya na ni ko sa mi si pa fu dra shu di me ya ta pi ru ba on kon shu ya ta na nga mu shagi